Wow! Good morning! Good morning po sa inyong lahat, mga kaibigan. Magandang umaga sa maulang panahon. Grabe, talaga naman po. Nandito po nga pala tayo ngayon sa Radyo Pilipino, CJSW 90.9 FM in Calgary. At tulad po ng dati, umulan, umaraw, bumagyo man, mag-snow, mag-hail, nandito pa rin po tayo sa ating programa para bigyan kayo ng mga balita, mga events dito sa Calgary. Batiin ang happy birthday ang mga mahal nyo sa buhay. Lahat na po ng ipapa-announce nyo, pwede po dito. Ayan, ngayon po ay September 6 at tulad ng dati, ginaganap po ngayong araw na ito ang ating Fiesta Filipino. Rain or shine, lahat po ng ating mga performers ay nandiyan. At tulad kahapon, talagang mga napakaulan. Pero kahit po maulan, nandiyan pa rin po lahat ang mga performers natin. At talaga namang ang mga Fiesta Filipino team ay talagang they work so hard para po talaga maging maganda at maayos ang kanilang programa. Nagsisweep sila ng mga tubig para lang hindi madulas ang mga performers. So sa lahat po ng performers, kudos po sa inyong lahat. Good job! Dahil talagang rain or shine, nandyan po kayo para sa ating mga kababayan na nanonood po na may dalampayong, ika nga ay under the rain. Masaya po, masaya. Kaya ngayon, hanggang 7, 4 to 7 ang ating Fiesta Filipino, kaya punta po tayo doon. Kung wala kayong gagawin sa bahay, jacket lang kayo ng makapal, bumili kayo ng poncho dyan sa Dollarama, o kaya kung meron kayong kapote dyan sa inyong bahay, meron kayong payong, dalhin po ninyo. Mag-i-enjoy kayo sa dami po ng mga food vendors. Lahat yata ng ano ba yon yung nami-miss nyo sa Pilipinas, makikita po ninyo doon. May mga banana queue, yan. May banana queue, may luga, may goto. Kasi malamig nga yung panahon. So, mabili yung kanilang lugaw at goto. Okay. At syempre, mga chicken, lahat ng klase. Meron pa sila doon. Ano nga ba yung palan? Mamaya, sasabihin ko kung ano yung hindi ko mabigkas yung kanyang paninde. Anyway, good morning sa inyo lahat. Grabe. Syempre, ang ika nga yung una kong pinatugtog, ay may bukas pa, yung pong pangalawa ay si Laika Gairanod. At bakit? Last week po, meron akong bisita dito, si Eman at saka po si Mary Lou, dahil po ipinopromote nila ang The Power Voice. Yan po ay si Vian De La Cruz and Laika Gairanod. Okay, live in Calgary, ngayon na po kasing September 18 sa Police Canadian Cultural Center. So si Eman po, ang kanyang phone number ay 403-307-2389. And of course, ang ating pong si Mary Lou ay 403-872-7390. At si Lizelle, 587-719-3700. So lahat po ng mga tickets na information at kung gusto rin po ninyong mag-sponsor, sila po ang ating dapat na tawagan. Okay, inuulit ko po, kung wala po kayong pupuntahan ngayon, pwede po tayong pumunta dyan sa Ucler Plaza, hindi na po Ucler Market, Ucler Plaza, kasi dyan na po ginaganap halos lahat ngayon ng kahit na anong lahi, dyan na ginaganap ang kanilang mga events. Okay? Ayan, ako talaga naman, dyan sa Ucler Plaza, umpisa po ng alas 11 ang kanilang programa hanggang alas 10 at siyempre merong artista mamayang gabi, sila Paolo Salas and Paul Salas at saka po, yun na nga yun. Okay. And kagabi ay sila si Jessica Sanchez. Kahit umuulan, mabuti na lang nung siya na tumila na po ang ulan. Napatila ng kanyang magandang boses at ang ating powerful voices. Andyan si Henry, si Don,
si Jackie, si Nina at si Angelica. Ayan. Ang dami nating magagaling na kumanta dito sa Calgary. Parang to, pero kasi po, malamig. Eh, nagkakape kayo, uminit ng konti, pero gusto ko muna kayong pasayawin. Para naman kayo, para naman kayo ay pawisan.

Ayan, grabe talaga naman po. Oh, di ba, napasayo kayo? Okay, at talaga naman, mga kaibigan, sa mga nagaganap na mga... Ika nga, hindi natin alam kung ano na nangyayari sa Pilipinas. Daming baha. Sana naman po ang inyong mga mahal sa buhay ay they're okay. Okay, at dahil po dyan, gusto ko rin pong i-congratulate. Nahanap ko yung ano ni Lizelle eh. Ayun. I-congratulate si Lizelle sa kanila pong napaka-successful na event, ang kanilang Little Miss Canada na ginana po dyan sa Amenida. So Lizelle, congratulations, and sa mga bata, lahat ng winners, lahat po sila ay nag-uwi ng prizes, kaya wala naman po umuwing malungkot. Okay? At yan po ay dahil sa ating Lizelle party event, at meron po siyang padating, katatapos lang ng kanyang Little Miss Canada, meron naman po siyang padating na Queen Grandma Canada and Queen Mother Canada 2026. Kaya tawagan po natin si Lizelle, 403-437-2223. Malay nyo, kayo naman ang maging susunod na kukoronahan bilang Queen Grandma at Queen Mother. Ayan po, tawagan po natin siya for more information. Ang dami, di ba? At September 18 din to, eto na, darating na rin po dito ang Pulso Canada Tour, handog ng V-Fonds Production. Ngayon pong September 18, diyan naman po sa Chinese Cultural Center. Tawagan po natin si Miss Vanjie, 587-834-1820. Minsan nakakasabay-sabay ang ating event, pero sa dami naman po talaga ng Pilipino dito sa Calgary or dito sa buong Alberta, nako, kayang-kaya po natin silang lahat tulungan. Okay, kanina sinabi ko, ang Fiesta Pilipino, eto po ang artista mamaya, si, ayun, Paul Salas. Sorry, Paul. Okay, pogi siya. Katatapos lang ni Rochelle Pangilinan, so hindi ko alam kung sasama uli siya mamaya, but si Paul Salas at si Chuvette Etrata. Sila po ang mga GMA Sparkles, okay? So kaya mamayang gabi po, pumunta po tayo kung gusto niyo pong makitang

TV na kailangan nyo pong mag-register, pero meron kayong premium makukuha, either na $10, $20, or $30 na pwede nyo pong gamitin toward sa inyong pagkain. Ang daming bigay ng ating Piyesta Pilipino, kaya ngayon palang kinukongratulate ko na po silang lahat. Andiyan sa Miss Vanjie Kawili and Miguel, si Miss Joanna Joanna Del Rosario, okay? Sila Oye Halili, si Karen, na sila pong nag-aasikaso ng programa. Of course, andiyan sila Myra Dino at ang kanilang the best among the the best in the West, si Mr. Paulo. Ayan, all si Mr. Paulo Oliveros. Ayan, grabe. Ang gagaling. At saka si Michael Suarez and the rest of the team. Congratulations po sa inyong lahat. Many to mention. Okay. So, wag kalilimutan si Paul Salas at Chuvet Etrata mamaya po. At si Jessica Sanchez. Thank you nga po pala kay Miss. Ayan na naman tayo. Kalimutan na naman. Ang ating CIC experts. Hindi ko sasabihin kung sino siya. But anyway, maraming salamat. Ay, nakapasok ako, nakapanood ako ng malapit kay Jessica Sanchez. Okay, marami pa po tayong mga... Marami pa po tayong mga patutugtuging mga nakakainda kasi malamig ang panahon. Kaya eto po muna ang isa pang hawak mo ang beat. Para naman kay Kuya, Rick Rosa, kay Josie, ayan, kay Eva, kay Fernan, kay Abby, at kay Jane. Eto na, magsisayo na kayo mga kaibigan.

Ayan talaga naman. Hawak mo ang beat, parang si Iman talaga. Ayan, okay. Inuulit ko po ang ating The Power Voice Tour, September 18, dito po sa Calgary. Gaganapin po yan sa Police Canadian Cultural Center. Si Laika Gairanod at Vian De La Cruz. Huwag pong kalilimutan, tawagan po natin si Iman. Force 03-307-2389, si Mary Lou 403-872-7390. Ayan po ang ating mga phone number, pati na rin po si Lizelle 587-719-3700 for tickets and sponsorship. At thank you nga pala, Iman, sa Mary Lou, sa dalawang ticket, ha, binigyan niyo ako agad. Wow, thank you so much. Again, thank you sa thank you daw po sa lahat ng sumuporta sa ating Little Miss, Miss Preteen at Miss Junior Canada 2026 from Miss Lizelle. Okay, ayan. And to all the winners, congratulations po uli sa inyong lahat. Okay, marami po tayong mga upcoming, but gusto ko po munang, may kasalanan ako eh, dito sa batang to. Hindi na po ako nakarating sa kanya kaarawa kagabi dahil na-stuck na po ako doon kay Jessica Sanchez. Kala ko nga wala ako ngayong boses kasi yung buhok ko kagapon, nagsayo kami, nabasa, natuyo, nabasa, natuyo. Akala ko mawawalan ako ng boses. But anyway, nandito pa rin tayo sa ating Radyo Pilipino, CJSW 90.9 FM in Calgary. So batiin na natin. Happy, happy birthday kay Justin Villanueva. Okay, ang pagbati of course sa kanyang loving family, kay Miss Anne, kay Jeff, Mr. Hank, kay Joss, kay Jana, and of course kay Miss Feli Batalya, and dito na si Rebecca, si Ezekiel So from Batalya's family, kay Noel and ayan, kay Noel and Lilet San Buenaventura, Stephanie, kay Sky. So maraming sorry kay Justin, di ako nakarating. But anyway, happy happy birthday from all your loving families, of course. Ayan. Okay. At batiin na rin natin ang happy birthday si Limuel Villela from SCI family. Ayan. Kay Sharina Dumaran. Hi Sharina, happy birthday from Rose and June Martin Jamposa Erdrie. And of course, kay Ate Luz, happy birthday Ate Luz Garcia. From Lou and Ben Ang, kay Ate Leda, kay Marvy, Revy, kay Nene, kay Angel, kay Credence, kay Rosalie, kay Tess. Ayan, sa lahat po ng solid dancers. At kay Karen Tilos Dordado, happy, happy birthday as well. From Bang and Gary Frost, Jasmine and Kenneth and Jake Remoquillo. Okay. Ay, eto pa, isa pa raw. Kay Miss Elenita Del Rosario, Ate Alma, happy, happy birthday sa'yo from the Golden Generation Seniors Club. And of course, from Mr. Ben Isidro, Jolly and Tom Frank, ayan, Susan Palanca, Alice Labrador, and from all your loving families. Nako, birthday na pala nitong kaibigan ko. Maraming salamat talaga dahil nandiyan ka kahapon. Na-live mo ang aming mga sayaw kay Mia Tango. Advance happy birthday ngayong September 10 from the M2Z Dance Fit Club or from M2Z sa pamumuno ni Miss Maria Beng Moreno na nagmi-meet po sila every Monday dyan po sa St. Augustine sa Ogden. Okay, ayan, marami tayong babatiing may karawan. But before that, ito muna ang ating patutugtugin. Walang selos-selos dahil ito po ay requested song sa atin. Patugtugin natin. Good morning sa inyo lahat. Pinapasalamat ako po muli ang aking Pearl of the Orient family na talaga namang kahit na kami gumagastos, talagang andyan po sila. Pag sinabi kong sasayo kami sa Piyesta Pilipino, all out silang talaga. Special thanks to Ophelia Muta, of course. Pag open ng kanyang bahay, sa aming practice, laging may pagkain. Si Ate Edith Galutera, ang aming pong teacher. Ayan, si Ate Anita Beng, kay Caroline, at kay Norma. Maraming salamat sa inyong lima.
Okay, talaga namang andiyan kayo palagi. Thank you. Okay, sumayaw ulit tayo. Eto na naman.

Okay, talaga naman, grabe. Okay, at dahil po dyan, eto naman po ang news natin na talaga namang pilandok papasok uli ng PAR, palalakasin ang habagat. Asahan ng muling pagpasok sa Philippine Area of Responsibility ng Tropical Storm Pilandok, Provan, ngayong araw ng Linggo, September 6, at palalakasin ang Southwest Monsoon o Habagat ayon sa pag-asa nitong Sabado ng hapon. Kaya nako, bagyo na naman sa atin. Si Pilandok ay namataan sa layong 810 kilometro hilagang silangan ng extreme Northern Luzon. Ayan. O sa katubigan ng Okinawa, Japan. Wow! Grabe ito ha! Talaga pong papaano na ang Pilipinas. Okay. So kasalukuyang kumikilos ang bagyo patungong timog silangan sa bilis na 25 kilometer per hour. Ayan po. Taglay ang lakas na hanging umaabot sa 65 kilometer per hour at bugso na hanggang 80 kilometers per hour. So sinabi ng pag-asa na muling tatawaging Pilandok si Crovan, yan po ang pangalan ng bagyo kapag muli itong pumasok sa PAR na inaasahan, grabe naman to, sa pagitan ng umaga at early afternoon ngayong araw ng Linggo. Inaasahang mananatiling tropical storm si Crovan hanggang Lunes kung kailan inaasahang lalabas muli ng PAR bago humina bilang tropical depression pagsapit ng Martes. At eto pa, si VP Sara nagpiyansa. Nagpiyansa si Vice President Sara Duterte nitong Sabado sa Quezon City Court kaugnay ng kasong grave threats na isinampa laban sa kanya. Dumating si VP Sara sa QC Regional Trial Court bago mag-alas 11 ng umaga at ilang ulit na iginiit na hindi siya ligtas kung siya'y ikukulong habang inireklamo ang umanoy panghaharas laban sa kanyang pamilya. Hiniras nila yung lugar kung nasaan yung nanay ko at saka ang anak ko. Saan ako pupunta? Yan po ang tanong ni Sara, Vice President Sara Duterte. Magbail ako, hindi titigil yung harassment. Hindi ako magbail, pupunta ako sa pulis. Wala akong tiwala sa pulis. Wala akong tiwala sa korte. At hiniling pa ni Duterte sa media na samahan siya sa ikalimang palapag ng gusali kung saan siya naglagak ng piyansa. Ayan, at nako, eto na ang magandang balita. Si Lot, ha, nakahanda na kung pakakasal sina Janine at Jericho. Chismis to, ha? Okay. Ayon sa panganay na anak na si Lot ni Leon ay mayroong isang pangyayari noong kanyang kabataan nang hindi niya makalimutan kailanman. Meron ako isang napakagandang experience kay mami. I used to do ballet, nag-recital ako. I think I was about 7-8 years old. So, ang ginawa ni mami, siya ang nag-makeup sa akin, pinasuot niya, pagkalaki niyang alahas. Ito ang sabi ni Janine, ni Lot. Okay. But anyway, wala daw po siyang reklamo kung si Jericho ang kanyang mapapangasawa ni Lot. Dahil botong-boto si Lot na mapangasawa ni Janine, si Jericho Rosales. Wow! Ano nangyari sa aking computer? Ayaw nang umano ng aking tugtog. Kaya mag-a-announce muna ako. Batiin pa rin natin ng mga advance happy birthday ang ating mga kaibigang nakikinig po sa atin ngayon. Happy advance happy birthday kay Kimberly Lorenzo. Ayan. From Hernan, Mary, Karen, Anthony, and from all the Lorenzo's family, of course. O, diba? Ayan. And then, eto pa, si Kuya Ernie Bautista, advance happy birthday po sa September 11. And of course, ang kanyang may bahay, si Miss Lita Bautista. Okay, patugtugin ko nga ito. Kailangan bumangon ang bangon ng Pilipinas.
Ito, paborito ko to eh. Hindi nyo napapansin. Pagka ako'y nagpapatugtog, lagi itong nandito. Okay, good morning po Ate Jolly, Kuya Uncle Tom Frank. At tulad ng sabi ko po kanina, good morning sa aking mga dancers ng Pearl of the Orient. Ayan. Again, inuulit ko po. Maraming maraming salamat sa lahat po ng mga dancers na nag-perform kahapon besides sa napakalakas na ulan. Andiyan po ang ating Evergreen dance troupe. And of course, ang Golden Sparkles, ang sino pa? Ang M2Z, and then Janation Movers. Sino pa yung nandoon? Kalimutan ko na. Ang Lakambini Dance Troupe. Andyan din po, talagang sayawan. Medyo, meron lang konting kaming medyo napansin. Medyo maliit po yung stage. So, pero naayos naman. Kaya okay pa rin. Medyo lakihan sana, no? Okay, ito po ang ating Oktoberfest. Ito na, October na tayo, kanina September. Mag-October naman po tayo. Huwag po natin kalilimutan, handog ng Filipino-Canadian musicians. Ang kanila pong Oktoberfest. Ayan. Ngayong October 10, 2026 sa Falcon Ridge Community Associations. Ito po ay handog ng ating mga Filipino-Canadian musicians. At Band Bob Rock Band. Yan ang ating kokontakin. Parang wala siyang phone number dito. Okay. But anyway, Oktoberfest po. Huwag pong kalilimutan. October 10, ayan, 2026. At ang isa pa pong concert. Handog ito ng 2206495. At si Don Simon. Ang kanilang Elias TV Band live in Calgary. Back again, special guest nila ang Apri City Band. Andyan, ang kanila pong Canada Tour, October 17, 2026. Nako, eto na si Don Simon, 587-727-0817. Daming 7 ito ah, Don Simon. 587-727-0817. Ang kanila pong VIP ay 120. Ang kanilang general admission ay 105. Elias TV Band live in Calgary ngayon pong October 17. Sabihin ko na lahat. At gawin na natin hanggang November. Friday, November 20, ang isa pang one unforgettable night, ang ating tawanan night. Andyan po si Zara Jean, si Waki Kirai, si Bubsy, si Daniela Diva, at si Jaka. Jaka Yu, comedian. Okay? Meron silang free all that sa chips. Si Marifik pa rin, 587-999-2880. At si Jan, 403-618-7923. Yan, maraming mga nakakatawa. Siguro pang alis ng stress sa buhay. Okay, at dahil po sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, ito po ang ating isa pang nakakaindak na awitin para po sa inyong lahat, mga listeners ng Radyo Pilipino, CJSW 90.9 FM,

Yan talaga naman, o diba, nainda kayo? Parang si Kuya Onelo, ayun, sumasayo sa kanilang likod ng kanilang balkonahe. Ayan, meron po kasi silang balkonahe sa likod. Okay, ngayon po inanyayahan po natin on behalf ng CAFA at ng Alberta Government. Join us to celebrate the Alberta Culture Days. Ngayon pong September 26 and September 27, diyan po sa Marlborough Park Community Association, 6021 Madigan Drive Northeast. So kung kayo po ay singers, mga dancers, tawagan po nyo ako. Mag-text pala kayo, 587-888-1750. We're looking for dancers, we're looking for singers, at sa mga pwede pong marunong mag-face painting, marunong lahat ng kung anong gagawin. Ayan. Anyway, call us, Delia Cabalse, 403-992-9094. Kay Chofi, pwede pong mag-text, 587-888-1750, or kahit po kanginong CAFA officers. Andiyan po si Dexter Bragas, si Jolly and Tom Frank, Alma Panaw, Susan Palanca, andiyan po si Miss Prezi at Chenza, ayan, at si Lenny De La Cruz, or si Miss Ludy Rosales, okay? Pwede niyo po silang i-approach si Mr. Celestino Bautista or si Kuya George Pinla. Kahit nasa busy kayo, punta kayo dito, no? Just kidding, dito lang po ito sa Alberta. Okay, kaya po, September 26, 27, yung pong na-approach ko na, you are very much, thank you very much po dahil magpa-participate po kayo dito sa ating Alberta Culture Day, September 26 and 27. And then, lahat po ng mga Tiga Nueva Ecija. Inanyayahan po namin kayo sa nalalapit na picnic natin. First picnic of the year, of course, na gaganapin po sa Padillas Residence, dyan sa Okoto, bago po pumasok ang Okotox. Kaya, andyan po sa ating imbitasyon ang phone number ni Mr. Ed Valino, ni Kuya Onel Padilla, at yours truly, mag-text lang po kayo. Everybody's invited. May dala po kayo't wala. Basta po magpakilala kayong Tiga Nueva Ecija kayo. September 12, huwag pong kalilimutan, rain or shine, lahat po tayo pupunta. Okay, at dahil po dyan, sa dami nang nangyayari sa buhay ng tao, bahay, material na bagay, katawan ng human, ang Excelsior Financial is an associate general agency in the province of Alberta. Sila po ay nag-o-offer lahat ng klase ng insurance. Ayan, talaga po. Meron silang life insurance, critical illness, disability insurance, ano pa? Ang dami kayang mga susunod pa, no? Tapos, yung pong meron silang mortgage and loan protection, group health benefits, travel insurance, and mga kaibigan, ang dami po. Pati na po ang kanilang mga about legal matters, pwede nyo pong tawagan ang ating napakapoging kaibigan, Mr. June Brera. Ayan. June Brera, 403-273-7032. Ayan. Okay? At ang kanila pong pero gumagawa rin siya ng ano eh, yung mga last will and testament, and then meron din siyang personal directives. So, tawagan po natin. Huwag po nating kalilimutan. Ayan, Mr. June Brera. Mr. June Brera. Okay, 403-273-7032. At huwag din po nating kalilimutan sa September 25 po. Ay, naku, nasaan yung aking ticket? Ayan. Meron po tayong show na Pilipino Kaba. September 25, 5:30 to 6:30 p.m. Diyan po ito gaganapin sa Confluence Historic Site, 750 9th Avenue Southeast. The Dandelions Productions presents a documentary Filipino Kaba. Tawagan po natin si Mr. Juan Manila ng 94.7. for tickets. Yan. Naku po talaga naman. Ang dami pa nating mga babatiin. Ay, naku, nagtampo na agad si Chubby. Oh, si Chubby. Tawagan daw po natin sila for legal support that you can trust about family law and divorce. Ayan, notarial services, immigration law, 587-355-3825.
2-2. Ayan. Ayan na. Okay. Huwag ka nang magtampo. Grabe. Okay. Eto pa. Malapit na naman ako matapos. Kaya ito na muna ang ating patutugtugin. Miss na miss kita. Para po sa ating mga naulila ng ating mga ika nga iwala na yung ating mga mahal sa buhay. Kaya patugtugin natin itong miss na miss kita. And on behalf po ni Benny, ayan, ni Rusty, ni Rusty at ni Lina at ni Ati Estela and family, lahat po ng Barcenas family, many to mention, ang kanila pong pasasalamat sa lahat po ng nakisimpatiya sa kanila sa pagpano po ni Jonathan. Of course, on behalf ni Susan and the kids, ang naiwan pong asawa, ang kanila pong pasasalamat sa lahat ng nakisimpatiya sa pamilya Barcena. And hello Jane Season, ayan, at si, andyan po, dyan sa British Columbia. Good morning sa inyong lahat dyan, sana napasaya ko rin kayo. At inuulit ko po, kung wala kayong pupuntahan ngayong araw na ito, punta po tayo dyan sa Ucler Plaza. Alas 11 po ng umaga ang start ng kanilang programa. Marami na po doon tao. Kaya punta po tayo, rain or shine. Magdala lang po kayo ng kapote at magdamit ng makapal para po hindi kayo mabasa. Maraming pagkain. Suportahan po natin ang kanilang mga food vendors at mga iba pang mga sponsors. Yan.

Ayan, talaga naman po, para po sa lahat ng mga ika nga nawala ng mahal, para po sa inyo. At syempre, inuulit ko po, eto pa rin po ang ating Sempre Amore Angel Man na malang hinahanap ni Ta 2026 Model Search. Ayan po ang handog ng ating kaibigang si Miss Janet Dacay Formentera. Kontakin po natin sila kung kayo po ay interesado. Inuulit ko po ngayon, mamaya po ang Piyesa Pilipino. Nandyan po si Paul Salas at si Chauvette Etrata. Of course, marami pa pong mga performers. Gusto nyo pong malibang. And of course, on behalf po ni Mr. Peter Singh, gusto ko pong ipahatid ang aming buong pusong thank you. Thank you kay Mr. Peter Singh, kay Clarence at kay... Ayan, sasabihin ko na naman. Ayan, ako, sinasabi ko na nga, be. Ang kanila pong pagtulong sa atin for our Alberta Culture Days sa September 26 and 27. At huwag din pong kalilimutan ang ating meet and greet September 17 ng Power Voice dyan po sa Seafood City ngayon pong September 17, 5 to 7 p.m. Maraming salamat pong muli sa inyo. Las 11 na naman hanggang sa susunod na linggo ang ating Radyo Pilipino CJSW 90.9 FM in Calgary. Mga kaibigan, ilalagay ko sana yung huling hindi pala yun ng aking mouse. Ayan. Okay? Radyo Pilipino CJSW 90.9 FM in Calgary. Ngayon po ay alas 11 na po ng umaga. And of course, congratulations pa rin sa Bicol Association of Alberta sa kanila pong napaka-successful trip to Red Deer. Special thank you kay Miss Nieva Rosales and team from Alan Sergio Isidoro. God bless everyone. Salamat pong muli sa inyong pagtangkilik dito sa ating Radyo Pilipino, CJSW 90.